0: lagwe sui sen che tuba, xian lian lagwe tun zhi che tuba, xian lian lagwe li ki bui tuba jie, pe gu ba gen rab gi ning dup ju tun zo ur qian ne. Mi rab ka xie gi pen zhong zu zhun bei dem gu ling wa gu, mag di chob ge ba pe du lip cun ki, lu gu po gu ta zu zhun ba mi rab ri ri, gen mi gi li ki bui hui dem gu nguan ba qie ba ta. Lui dong tan li ki, mi ri tun zhi ki ngwa sar mang bu du hu. Chab dun yong ki nang tun sui nyam tu xin, mi sim gui wo xie hu. Sama wei samne ngang si xin, mui du ge tian mui dip zhang, cok zhe yong nang cha hu. Rang yong zhong tam chu du kar cok wei ge kub gi, rinpo ni bei chab dun ba, lo sa nye zha gi. An sui pui gui ba gen shab gi ning dong wun bei chab cien ti gu. Na xun sui tin ki di ki ting bei cok wa ti, gen shab sui gu le mang bu gyun ba le chung wa, xie tu bei qi tu yin xi sum zhi. Rang yong zhong tam chu du kar cok wei cok zu, pu bu ci ling ki. Jian lang an sui mu tu qi le nu bu so to zhe dang ne. Pui zhong zham qu mang ta dun tu bu qi gu yin la. Xi jim tu chab dun qi ne, gai qin mang cok chang me tong tu bu qi gu yin xi sum zhi.
1: Ji zi sum zhu nin. Zhong yong ji le gyuru gen shu bi le ji bi xiab zhu zhen duru gub ni bi ta duru la zara qiab shi. Ta ting ji xiab zhu zhen duru ti, pen zhong zhi ne gyu zi tu jian gub sum bi nang dun ki chai xi yin xin. Tu mi zhuga zhong ni zhen duru nang shu yu shi. Jian ting bi qi le gi xib jie ta, sa yung un su chok du gar ma gyab gyu. Tara cha ga ang tang bu ni ba sum ba ta, ri ka gi pui zhong cha ga dam yu shi. Cha ga ang tang bu tog bian, la zi le ji gen zhe tu mi zhuga gi zhu mi cham jue ki. Che gong di zu ngan zun ngui ni ha zhang ya gu du. Jizu le ri ka ki togu na wara to chi che shu gyu yin xie sum shi. Chaga ang nipa to bian, cham tui le ji gen zhe tu mi ruga ki rumi, tsirin gen zhen ki, cang me zhong dara huda che ne, gen guan cu nyam sa nguan bara che yu. Le chi mu tui ne, tu rup sa bi pyo ki le ji bi sang bi nyam gyu nguan bara che gyu yin xie sum shi. Zhen shu li zhen ki ju dun pyo sum so xing, jo chi ka se wa xi yue jing, pyo ri ki su gyu lu gar yu la, dang ta pa yu, so wa sa ba ji la pyo yu we du lu yang yu. Zhen duru to, zhong yong ki le ji genzhe cui sanbei nyam gyuru ngaba zanba yin bara, zhang zhong ki le ji genzhe cui sanbei rinne cuwa pyo sum cobu yue ba ngon ji yu bishi. Zhang yu zhong le ji genzhe qi gui dine ki zhu ren wu xiu yin ki, jie ma rin ngan cui qi gui nang duen pyo sum cobu do ma ta, xeb zhu yao du dang di rinne ki chak ta duen ne le ji genzhe cui gina ta tom na tuyo du dong ju yin xie sum shi.
2: Xiam le, sen gyuru dur du ka zi ziro na.
0: Nye dong ni se chu lu, xiang bun la qian mi ring ne yu guo qie de dong hui, ne zhi qie gu ni xie kong, si chuan xing xing, pan zhi hua chong qi tu ni wa ta. Rang jiong jiong ring ne yu guo ting qi, wei jiao suo bu zhi zu qie de, jik dui tu, rang jiong ge de wei ring ne tang, yu guo qi tun kong wei jiong qie tu, rang jiong ge sa kong tun mong pi ge dong gu nang xiu ne, ring ne yu guo qi tun le bu ta kong pi tang hui, zhong zhen wen bu qie yu bi. Lei xiu nan bu sa bei, nye zui bei le zhi de tang qi song jie jun qi. Ni xie kong, rang kyung chung chi kyeb so so ki, le shu nambu sabi nye zui bi sukbur dak jie qie bi, qie tun qie gu bi yu. Ti ni, le gu sabi nye zui bi ni ki lak zamla, sukbur dak jie qie bi ta, qie gu ti jinda ge bi ci so ji nin par bi gu yin bi. Ni xie kong, nuk chu chung kir ki di kui ki le tun bi, zi nu jen dur gup tang bu ni wa ta, di kui ki le tun bi ni se chu jen du nang shu yu bi. Cang me di kui ju yung ta, ge da dum ji so nang tun le xin ne. Zhen du chak bu qie ba ta, zhen du gu, pian cui lop zhong tu ba ta, le ge zhou wa yang pi tu bu chong yu bi. Ni xie kong, seng zhe zong ki gen sui ju tun zuo wei qie gu bi di, gen sui xie bu guan ki gi mi ne xie bu xie ge zhi zu qie tu, tun yu ni ni gi zi sim da gong xie bu zhu bi, tui rep sa bi pian chung gi gun tu ta, mi ri tun zhen ki kur yu sang bu ngui xue la. Gen guan cui dang tang si xiong ki tu kong neng lu yang xie su zhu di, kong cui tom nang ta di ki na wa tui tu dang yu bi. Ni xie kong, nang gar zi zong ki, xing zhok bu ta, lop qin lop tun bi, qi tu li mi du hui du cao nye wa ta. Du cao to, ki li sum zhu sop dun ki, li ni xib ki dun zhu dun sum ko dun qi yu bu ta. Ti nang, lop qin lop tun bar chok bi, li ni sum zhu song ta, xing zhok bar chok bi, li ni gya da sum zhu sop ge yu. Qie gui to, nyam tu chen ming ki ngo che chui mi ta, cha to tie dong li ni ngo zhu so qi yu.
3: Nye dong zhe chu lue zhong kui pen zhong gi hei ma lai ge bi ge ji xiong lam gang kuo tar se zhen duru gup dun ba guo cu xin ge kub qi nang ki gang kuo zhen duru ka jeb ge zhen duru nang shu gu yin ba shi.
4: Sen ju ge jiu duo nga na zi nyan bo dian mu qie wei guo cu zhe wo ju sa du yir du nang ba la jik si tu.

0: yami kimbe na khung tebu mebta na khung khapa na chu yak sde ba ko na ko yu ko lo chin ni de lo chi chin chi ma to ba so ki yami ni chu thu si kyo bu ching pi thang to phep tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge kap ki chi wa la ki yu be yami na chu chi si si ji xin gi nin chu le chu be min chu di wen tu gi leng kyo thab lam ki ko ne min chu na khung ki sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang kap ya me ko be tha na khung la phuk to me be tho ni xiao yun kang ya me ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri thang tie wei ren xin ki ya me ne la pian bu yu gyu rim yong la xie xue yu be xie xue bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka chi qing bi tang na ye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka chi qing bi tang na ye mie che cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka chi qing bi tang na ye mie che cong kang
2: ho ya zhen ge ling guo dang jin hang guo di ye luo chu zhe kun duo de xin da da ren hang guo di 나란즈 사브르도아데 예 티데직신다 디네데 디나로데직신다데 벌 체념도아데 예신다데 디네야 소프트데직신다
3: 고테 간소에 헝고디
4: 제타
5: 아야 자가 기사
6: 차들레 돌도 주베
5: 자가티스스케바 케요 마레 람보로 친친네 마레 한디파디 베지스탄다 디나기 줍스존네 영중의 멘스리
7: 前三家的捐钱名都拉站哪不也不去吃鱼所以这盲友的店家韩立方陪去当的这个人都是干不久站起婆婆当所以这盲友呢去去地来人自己婆婆当而你出现当呢所以也不去领给这样我是恰恰都是也出口下了你让了陪去当呀的韩立方给吞下三不的人的去落了呀你没我了呀妈妈洗洗洗的南部了呀哪不帮不也不去要的
1: 韩立方的，我那也要多。韩立方跟踪点的，阿玛拉的班的，名字也不是老热闹。
8: 他是温州崇德强国长，韩立方从康，公司康冷苏，米州三百五，韩立方从康，连官下南去，杰克布洛车开去韩立方从康。
9: 我啥不的，我呢，现在面这个比要多啊，比猪脚要不起多。 양고

Kamsingeso da nanzo tsome si shudu sanba chigu tsome so nebe na tsome ri so shudu ar sungi. Tanga tanda imi na chigu sa tanga liyalde de yu. Namsingi ge sib nasi yunchung kib khadze mindol. Tengdi lese na imi na tanga ar su sungwe ne che na chagze ki kyunkwe ri ne tida gyu je je. Nanzo wishin gongju ki damgyu tida semgi chencha na lo melong to goib nasi sen lamir koyung du la. Ta nasi nanzo chagze po me kaki tengda pita gyu je je. Chigui mima namgi tengi digi dimbe tsua doyang pibe na ta. Ti ma cheba da nanzo na wegi sugyu ri ne tida tugi kolo nanto kedu du mayu wa tewe gyan turab sabi nanto sunshu gebe na wishungi. Ke nanzo we ne che na kinde chung sol. Ta nye samba tini jing na nanzo ring ne gi sunshu imi ma se t

0: Mowgli, Shangge mi de du, zi dong sem duo ka bu qian de yong duwei. Shangge ka sa a jia ling xin nimbo jin zhi tang lian qi du, cong nan di ying ni hen zhe yin mei san bu shi dong da.
1: Cong nan ke min du.
2: Nian dian ne zi zuo pa le, qian bu duo qi hui ya yong ma ji. Yang mei ne, qi luo ge gua zhuo.

0: Mowgli ge ge yin di yin me ba a cha ling xin mo zhen na chi chu. Cong nan di ken zash du, ke shu ge mi ra chi ge. Nga di ne ye wo shi be, nga su re, nga yin ni ka chi go shi.
1: Chop lan ya ge shi xie jie, zhu zhu dong. Wo xin ne rang chop lan ya ga bu yo zhu.
0: Di, nye ki nye le chop chi gui. Xiao ni lang ga ga zhu du, bu bu to gya le gang ba na si gui bu shi dam shi, ye ni ka chie bu shi a. Le mi er du zi ti za chie bu shi, le mi gui mu shi wu. Woshi, nye tundo ki nye chop shio, di... Chengi nye da ki chi di, inge ki tanya al gyurubi ina, jang jang a ki sa. Hahahaha.

0: Sam Ling Shi nga xie chu min du. Chang bu xu ne, kong ge cha le na je lo nga qin bu shi.
1: Zhang ge mo rang zhu mo zi ne, mo rang ge, zhang chu shuo zi bie cai ya min du.

0: chokpo tse ye, nga lingxi le kala zi sogo samjo, ine kari nyogo yume haku kumindu, langshal hepta zi sogo samgi, sha kari nyo na yaga yore.
1: Jitan che no, lenggu gebe khan sha di, sha khan che tsilus yoma shi, de gebe shi chenpo ozi.
2: Lenggu da, ran khwai yu.
0: Nga guzi chonggan le ye.
1: Guzi chonggan e, kalsha chenpa. Takshu shimu duwe nye zui chay na kandri shingyan ba.
0: Simche machi, nye kyeche chi sa, nye le kongmi kaasu su, kongmi kaasu na kongkya yore sa.
1: Chay na ngui yuwe?
0: Ngui yu. Nye lingxi le zangda che tuk lo duro che na morangka nga ngui chigi.
1: Chay na rana ngui khasi yu.
0: Gya tamba.
1: Lingxi ge ngone ra lajma we la ba si sha.
0: Lingxi ge gyu no ni ding ni yu ze ge zhong zhe ri si ge nie che ne mo rang ge xie ba ta ge ri sha sang ge.
1: Yong a. Ma wo ne lingxi ge le bu zhuo ya nu ba hang san si.
0: Le bu zhuo ba ha ku ge yue. Lingxi qin zong qi nie song za mo rang la di te ge zhen dang xi da yo ri.
1: Ta ri. Ji ge gui sha sha da ji ge qi sha sha ri bu. Sim shua a. Nei zui khari chay nei, lam sa nga khaba kib shu, shin sungwe.
0: Yong nga, nye ha kwa su.
1: Cong zhe na le, huang jia yuog cong so yu zhi, shu gu sib jia abdi, huang jia yuog da.
3: Di, huang ma jia huang le, huang mu zhung ni da mo zi ge zhi dhwa, di nei huang zai gya zi ju jia xia, do a gya zi ju si du, o, ju tin, tando huang mu zi,
1: Gomuchi,

0: chala nyube kabla sosyo mwike dham tuga tsi yaw kya kesi dham bim dhuna
1: nga dhigwa ye, tando dhigwa ye tando dhigwa ye
2: kamsa, kyuntum shibdik ni sabkya da mozong arishya ka imba, ngui ma imba
1: ngui ma yin
2: yonga di dham asong
1: Toshe na, tab ya ni, lingshi ki sha dhe sha.
2: Kusho, kirangke nganzui dhe sha tsi na na, nganzui jida thoma jir da.
1: Mogo, nga kuryo songyub ki kwa zi yu.
2: La, kwa zi sang jik ma shbe.
1: Jik ba kaba yin si gire, kuryo songyub ki kwa zi ashum da pingzam so yub zi che, zin nu che suyabri. Che zang, kuryo songyub ki kwa zi dhe zhug ri.
2: Ah, le. Shichi sab shin suwa. Ji ma cha kashi shiki je, nian ca mo kuyu sung kyo ki kwa zi pechoo danda lup kiyin. Jala lu su gube la.
1: Mogo, nian kuyu sung kyo ki tupe ki yu.
2: Yunga, yunga.
1: Toche na.
2: Yunga, yunga. Yau du.
1: Lingxi, nga nyub zi kyo zi lo yung kiyo.
3: Deda, deda. Kende do, chim khair khag do.
1: Langsha lep chak chima.
3: A zi, sui chima di sudo. De, pe meng yam da dem cha duge, ning yu duge. A.
1: Nian ning yu ge.
3: Ta ge zi yib zi. O de pe meng yam sa, xing yu be.
1: Ling xi, nian langsha lep chak
3: sudo. O zi, ye xe ya zi yib zi. To go nga xin yim do khala san lo me, zum de sui ca. Zhug yin da. Cheng, nga zhug yin da. Lam sang ting yin, zhug yin do.
1: Langshal hebda kama nga thaba nala shabi ina tewe shimba yori.
2: Langshal hebda e, nye seo.

0: ཁལ སང ཤུ དེ ད མ ཡོན ན མོག ལི གི ཐབ ཚ མེ ར དམ དུ ཆོ དུ ཨ སི རང དོ དེ ཅི དུ ད དོང ལུ ཅེ དེ ཅེ ལང ཤི ལེབ ར སུ རོ ཤུ དུ ཡ དེ ད
1: Mishi to nyo chas. Yini choz etar da. Ya, kirani choz do da. Choz kundi do.
0: ngani choa manda kharar chu na samchu. Choa di, ma kib jebe ma tse. Choa nyang yang nubay nyamba.
1: Unni sugi be. Doos dadu, shimdo kapu mindu, lingshi sagu maare. Azi. Nga gonda siya ki che do, rangay doos seje, nye lakzele tuyo nga tangu yadu ge a. Karche so, tinte machi da, da sagu maare.
0: Kati lo. Tongo ran de yin yin ma duena, nye nal xin je nganyim do nye do. Tu gyu neng xin, dap ti tubu sa do a. Maare maare maare, ran kai ka xue xia ge, chen kyu xia sa do.
2: Nga nye a zhugi, yun yin rolo je so xi.
1: Chu zui geba ne nye nye yin be.
3: Dishuwo hachibze.
4: Chena, nye rang chiwo. Rang nye goya chiedu, oge ga yonye gi, pomotinze, yorbe.
3: Rang lingxi suybe. Lingxi le nga gyungusme, yine gyungde da shiwi na, mashi. Tangche nga shimne song, nye gyungde da pomotinze da shi shim song. Si, ranga chisi nabri, ngaha chisi khachiga, nye shimusun.
4: Inki maari, rana ngale thomba.
3: Rana tuya mangcha bimro. Nye rana chiyu, kesi si yuda. Kesi lingshi, ngane rana qabiyun kandishiga.

0: Tiring ye tsame gele da zhe wa yue tun da ke qin bu shi zhu gu yu. Tun da ke qin bu shi ji men ne ling xi zhu jie qin man zhu a. Ma su bu ma su a.
1: Gong ma cong. Ju nong ma mo go. Ji ma yi nya na mo go. Ta jian na.

0: kira nga siji shuwa kardo. Nye tong la kar che do.
1: Nga lingshi baba yinba, rangi haku uwiwe.
0: Nye haku ki, long lambe gabge namgyu jikbar isha.
1: Tanda rangi, mara shuwa lungwi sudukwa.
0: Thakar ji, kira nga sima chunga, mi mangpuchi ge tagduga.
1: Sachi tingri ila, mui uchi maari, singi uchi maari. Kharibe kui ri. Nyansham ri, bet shuu ri.
0: Tanda kiranga mikzum kiyonya ga tuzu kyang chasu. Tito ne, simne yu chungi. Mwashi, kiranga shenye kandana ne, namgyu to ne, kongru sabati tungu mendo. Tito ne, lingshi la, cibu sagamya u chungi, riba. Kena zu kamyo changwa tokcho je sungya kariyi na.
1: Rangay chakseye tepcha shingyo yubcha shibe.
0: Kirangi jenne trangdaan chilge. Dito ne nge shebe dribri. Dosta du lingshi da kirang chikbar yesha.
1: Lingshi nge susi yu ne. Tante khabdo tingde chakse ima shibe. Nye rang chivu. Rangay morang chido cho tingde chiya. Kirangi kari hito waiba. Morang rangang kari.
0: Ngani rogwa chambu tingze yin, tang chung nang xin zhe.
1: Qian yong a, nga rang tang da ji, nga ya yu.

0: 你们几天了以后是哪都 Shada kyo na chong mi du, shada ingi ma shwa?
1: Dos kwa.
0: Karchi yu karchi yu? Ochi?
1: Mi dirbe.
0: Besi do me, di raha shibe?
1: Losum kongre.
0: Di duga amji di raha shibe? Che na ngini losum kortong yu yorba? Rang su ge zhe ka bu ye, ta zhe ka ye, wa le da.
1: Le ge chuo cao yi me gan wa, xia ne ge chong na jian bu ko shi, jie zang yang si xiong da jie ni, xia ga bu shi.
0: Xie su le ge bu chan cha bu ri si yi, wa xia ga de ge yi, de ge yi, bie si do me, ye ma ge ri si ri de go. Bie si do me, ge ni le zhu xi bu du wa.
1: Xiao xiao, de shi da. Nye rang si chiu. Nye yang kiesi si yuda. Kiesi nga nima nang si gyakbu tinze yuebi yi na ranga nga gabu chigribe.
0: Nga dungzai tinze yorbe. Mi chi zu chigo daga ribe.
1: Che na nga rangja gyakbu chabi yi na nga gabu chigribe.
0: Kiesi di nye rang si yung me zho. Kiesi nga gyamu sumu gyar chi na ranga nga tongzai chigma riba.
1: Chigzo zhawa. Yinele, gyamu sumu ju zi, gyakbu chabi yi na suwe de tanda gyuan chikzi. Ma se, nyingla nyu shu zi, nang chui wangbo cilu maang chabi yi na, chakshi toba da, chakzi towe nazi na khzi. Che zang, nye rana sha gamu tanga kuri sikri.
0: Nga lang ma chanda?
1: Iya, karchi suwa.
0: Tante tui le, rangi nga, kanchi cha ne, nga gabu yu siya gi, nyingla nyu zi xie wa ribe.
1: Rāng lā gyūntō kāng chēs chīmī nē, ngā rāng lā kāp yu.
0: Zhīng mā shī, nye shīng gu chē bī, zhīng mā shī, zhīng mā shī, zhīng mā shī.
1: Yōng yōng, rāng lā gyūntō kāng chēs chīmī nē, ngā rāng lā kāp yu. Mū nē sī yu dā.
0: Yōng rī rāng lā sāng jī xie xio. Dā chī tī, ngā zhū yōng chī gu lā, yōng rī sī rī dō. Yōng rī. Kien si, lop shing lorin tang nian zi bi yi na, nye rang wo xin jie, lo song chuk duwa.
1: Ya. Tintas zi bi yi na,

0: Rang nobu, rang chil le za. Give to ge. Ya. Nam gyo chang shu shu din je. Kar chep je. Dong chu to be so chi gi. Ba de chi si. Ma shi lao ling ge, nga ta bu chi ri. Yi ne lo ma kap ti ja be, nyam nyo yi. Nang da yo ma ri. Ma se tong o, ke chi ge ni mu son za. Den de ran le, gyap gyo cha yong go chu. Nye am chu ku la shu gyap. Am chu ku la shu gyap, shu gyap, shu gyap. Dupso, kandre shungso. Da cha zho. Ya, khar chep zhe. Nimdo, jar mer shugyu chep zhubu. Thep dupso ma yib zhe khar chiga. Nye shins, nga dupso yib zhu nye zhubu zhe ma zhe. Nang ta mogo, nye dupso yegbu. Thep dige changmu lo uruba zhe ma zhe. Ra zhugu dush. Nye cheo. Nye, yao xe diw, zi, ranga tep digi ni, din zhen tubu le, nye, nyo jing zi zui le, tubu du. Aya, nama yako da, bukui, ama yako da. Jar mian lu zhu nye rubu, na cangu o nye yinbe. I'm such a joy you. Tondo ji du, do sku a. Ara! Ash! Aro!
1: Nasi tanju gui?
0: Nagi! Shibushi nagi? Ase guye shira kuyi, da chasu. Peji, lebu kyon buja.
1: Jiga ji dom ka zare.
0: Sung.
1: Besa su. Da yin lem cha cha.
0: Nga lem me da. Nga lem cha no rang ge pom sin dal ka chi ri. Ja me le su no rang lo ti di ge. Zhuo zi wo le di. Ya me no dong zu se wo ding ge da yong de ge.
1: Xiao xiao, xiao mian zhe tong da di.
0: Ni di ga bi, qi zhu qian ge xia zhou yu zan shuo le zhi san qiu. Da yao zhu yin da, shuo le ba. Zhu yin da. Tan ge zhang ge han le ba, jiang mian qi ne ka xie bi si.
1: Qian min du. Jie le xie ne, ji cheng bu le. Wo jie bei. 天一折对，团结都做，有些对了。
0: 迅速，你嗯就过来，管他修改啊。

0: kiranzu xingu yubi a. Tsude namzhu sindu di, xiaomu la xinye yoma risigi, kamsi da garchin yu seng risiduwa, unen tinze kiong la.
1: Kamsi da garchin yu shu seng e? Ha, nga yi na, tundo sal pabgyu ingiri.
2: Xia roji, kesi rang yi na, pirgyo ingiri?
1: Rang juan na rangge pirda.

0: sarsum sikbe. Cho kagi sarsum sikyo.
1: Kari cho suwashi, cho ashita meda.
0: Mashiranda shamo karo tikuti, nga rangka nishwa. Ngunia chena rangke, nga dite rangta yoyo mito.
1: Changshin nizu kemi, yinye nye amla da, shamo amla, chimu mito, nye amla ga shamo le, gawayo ching mito.
0: Maale, teti ten gishi. Nye ten chitami, shamo al gawa chintuwa kama shi. Si, kisi nizu di kembi, shamo gip chigi na, nye rang robo chituwa mito. Kisi nizu di kembi, shamo purkyur kyun kembi na, nye rang li yinji robo chigi. Shanga tingwa shep chiedu kwe. Shamo pusam chishu di, namga piri yati shi. Kese nezu dikinbe purgyu chimo tubi na tuni yama shi.
1: Tsepsi rin zhe kwa shi, purgyu le gyun hua qing shi. Rangka shen du yumi, nye guo cu yi. Sengu qiwa ya qi.
0: Ma li ya qi guge zhi ayu. Shangka nga kala dani ba demta ka chiga.
1: Nye rang ara tunga chi gu.
0: Di yung gu shi.
1: Mesin yang ngasih modal cuma sisa, nggak cuma minta. Ya, cuy. Bye bye.

0: Loyang bie. Rang di shu da. Xin ne li chu, yuk shu da, di shu da qi. Ma du da. Kun chu siya la, ken chu tang lan bu qi, ni er mu lu ro kyup cha da ni risa. Ribe.
1: Ji, nga ming du gui pi.
0: Rang ming du gui bie. Xiao mo yi xing ribe.
1: Xiao mo ti ri, ao ma le qi mu shi. Nga ni mo tu ba, gi chi ken zhe si qi wu shi.
0: Xiao mo gu shi yab da ga, duong yun lo su, ki rang ni kar qi su a.
1: Kye che me su, nga te rin nga purgyu che zang, ka le shibish ka yi nga zhu yi.
0: Ki ni kar che su si gi yu. Wei, rang mang zhu da.
2: Oh, man.